0: E aí, Goigo?
1: Ainda me viva só, a viva só na chamura da ano. O niba lá vai no bacomero e na babjei. Que não tinha escuro fiz. Inerivare babu sajige. Zadu sajige.
0: Zé muri na babjei o dia que o churi, mona na babjei o vaiu.
1: O vovô é que o churi dia. Vovô é que o churi a minerivare.
0: Hari de gongo escuro fiz na matariti.
1: Ubundi baba bagitangira cyangwa se mu hagati nyine muri
0: oya baba bajye bagira ngo ibizamini ngo bya buri kwezi
1: yego rero njye narimvuye gukurikirana ariko
0: icyo ni ikibazo cy'ababyeyi bose ubu hari ukumbisa itaparika ku ruhande niba afite n'imodoka
1: yo ugiye kubona ukabona telefoni y'ikigo ntabwo ikigo kiguhamagara metrese ni uguhamagara umwana baramusohoye tata we
0: kandi ari kuri uri mu mibare ya uvuga kuti haracyari imitsi rekanye muri bindi
1: my friend anga rero ni uvuga kuti kuba single mother niho bigukandira wiseka wiseka bro
0: ntabwo ndi guseka kuko
1: wiseka bro
0: nishimye rwose
1: Nzawaseka. Ubu se wabwira mama ongo genda ujye ku ishuri yebe kuri kirano uko bimeze.
0: Eh, tugende umubwire ko tuzayishyura kwa gatatu. Kandi bakabyumva.
1: Uyu se nge natumana.
0: Ubwo ugiye yo kazi no guhita kabagahagaze ho gato. Kandi akazi niko kagomba kugwereza ayo mafaranga yo kubishyurira. Kuri mwihurizo.
1: Rikomeye. Niyo mpamvu rero. Ibi bintu bigomba kuba ikibazo cy'igihugu. Muri rusange mu batura abatura Rwanda mwese mumfashe dushaka umuntu ubu niko bimeze
0: no mu gihe ataraboneka uyu mugabo wese yagakwiye kuba
1: yamfasha
0: mu buryo bwo cyangwa ubundi muri bimwe
1: kwa mushatse zo ko bishoboka ko dushobora no ubu twihaye twese barimo kuva KSFM tukavuga ngo
0: abantu barenga miliyoni ebyiri bari kudukurikira mu kanya
1: bakavuga bati tugiye gushakira nita umugabo uba mubura
0: ahubwo twakora amarushanwa hakagira b'inkorokoro bava buri karere kakohereza bako cyangwa se buri murenge buri murenge ukohereza umuntu wako
1: umukandida
0: akaza abakandida 416
1: oya si ntabwo ni benshi pe ntabwo duhitamo byibura karere
0: 30 muri buri karere
1: byibura buri karere kohereza
0: hano muri Kicukiro ho rwose ho umukandida turamutanga Austin Austin rwose turamutanga muri Nusa katurebe muri Gasabo muri Gasabo turabwira nde harya za rusororo ziba muri Gasabo hatuye Mbonyi muri Nyarugenge pifra ntatuye za Nyamirambo abakandida kuri guseka abagabo bite wowe
1: abakandida urimo kunyohereza mani ibyo bintu byihorere
0: nkuko bise umucuruzi ufite resitora nuhaye umukozi w'imana n'umwana w'imihanda
1: umaye umucuruzi
0: yego
1: uriya mucuruzi rero
0: umuhanzi at the same time
1: uriya mucuruzi yajya ngo nje kurya amafaranga ye uwo ngo sinamwizera sinzi ko nawe ntiyanyizera
0: umukozi w'imana
1: ntago namwizera
0: ngaho nyumvira
1: yakoze umuntu namwizera umukozi w'imana
0: ngo ntiyakwizera
1: nagira
0: ngo ugiye kumugusha
1: nanye ntago namwizera wowe twajya turindira amaturo gusa na konseri reka nawe nanje simwizera
0: umwana w'umurara umwana w'inyamirambo NY Kapiropi
1: asubwo ngubwo nazajya njya gupfukisha abana ibipfuko nawe njye kumupfukisha nanjye njye kwipfukisha ubwo se urumva ntabwo byakunda
0: ubundi na pifra mwaye bahita urwanira mu nzu undi King James
1: oya pifra ntabwo twarwana nta nubwo twarwana pe buriya abantu bameze nka pifra baba bari na soft ahubwo uvuga ngo ntabwo ashobora kujya ahantu kuririmba umufana akamukubita icupa nanjye najya ahantu umufana akamena umutwe ubwo se
0: ninde wavuze undi
1: yego abana nabo ntibabura ibivuga baba bagiyemo bagakomereka none se twajya dora kwa muganga babarira 102.3 KISS FM